sen en gata pa puna ha mixen este huevo ma. Sa gitan de mas hasta me no te ga pichi pa tapen. E ganda piga to tan ga ke va ka ya sen ga mona. Ma na ga to tan. E wan ma. Ni os ko ni an te pa hegan. E wan ma. E wa e. Ma te sa te shwan he wa. A gito tan ma ga ya sa Lauren Strong arm ga gito ha. Wo ste wan ga na ga te ko no. Ba mi sa to ga so sko na ga te ko na na sa se. E se sa. E wan ma. Ma go ma. Apto ma na gito to ta ane wan ma. Oh, my Lauren's strong arm shoes. He's not a good one. That's a good one.